Pentecost sudan soy na wonyina asia pa na impoframu umbi a etizam frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etisa oja yiyi tsira wo na ebese ti wo wadi

Israel, nti nyame ba ene da ewutie me. Sa wo nso beto ho na wo twen awurade. Wo mpaibom na samne akom jinimu a. Wo nso

0: Sepanio. Aso vundu kansle na ye bi kwasen.
1: Kansle na si se bi ampa. O so da na mini ni wi abro.
0: Ne no sa na si achire sen.
1: Me se bi meja pade no ada na bro bi ano.
0: Na so ye so funka ma ne wi anya me be ma foforo.
1: Wa boa.
0: Anko wi je piece kitikiti si ade be jun so a.
1: Wo kwase agya.
0: E se wi a me fere sa again na ba en.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me fere na ba.
1: Me kwoto jogu for myself.
0: Okay, my guy. Afi nya mini pon tu fu kakra. O ka ba ko na makan ba ko. Di kan.
1: Prophet Yire. Shadros.
0: Prophet one Yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. What?
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra ma me.
1: O ye tie tie jojojojo sam ya mete a. E ma won tu afa jafa. E na uda kire. Uda kire kwa ye hu. Na de yire ho.
0: Wo. And it's mini Elizabeth Kotofu mami.
1: Was still cool way, no change in the housing. What done my bathroom? There be a sound housing. Be very careful.
0: Now I foot to my water for mana.
1: Mama water mukuna tear. Wokun kabakunwa canine. Wakabakunwa can see ya. Jem crassini and I tell what you are.
0: Then you two water for me, master for mami.
1: Mamma, water mo hearing mom so much jammy in Mofia. We make a sapena buffu. And the awinian so beko cana buffu. Wokosi a jack.
0: Nyamini pa, Louise bi aso akofa gael bi.
1: Wo nyamini pa me kofa gael bi a.
0: Anyway, mi misa, ma type be na ape.
1: Me pe oba, o wo to. Me timi di ho agro.
0: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni hia.
1: Me timi ni me yire hia.
0: Ah, aden.
1: E fi se ni tumu nye.
0: Ei, sa na aduane be na odi ntia ni tumu nye.
1: E mo moni, fantane, farmer kini ade. Anana sia ye troka na osifie.
0: Hm. Eni da kro ye afoti wuram.
1: Aboa.
0: Ntu ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no.
1: Ewura, utumu bon wa kono koyemu ye.
0: Ah, ntia sa na se na ka kire nse ya wo nye no.
1: Ya fasa mna fojuju support yourself ma enko saponum na otimdi atwu to kwa ni yesa
0: ah na me kase ya disappointi twu asi chire doku no
1: gati wa boa the king goes kra
0: abuse na wadi video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video be ba
1: sayana
2: 24.com we see the capital mene obana.

0: kwa ba Awurade nhyira wo mo na moto dwom ɛma ɛnɛ nnipa esua mo ɛnso mo kye akwan no Awurade nhyira mo yagye ha ma wo menim sɛ botaa bi si w'ani so nti na waduru ha kasa.
1: Praise God.
0: Amen.
1: Hallelujah. Amen. Bosama
2: Jesus.
1: Bosama
2: Jesus.
1: Bosama Jesus.
2: Yes.
1: Beto nyumba. Nima metu osi. Yesu Christo. On Sanda. Sede nura otie. E. San otie.
3: Onuna.

kunumu se wunim nyame a wabra boss ni CG sum no nsio fa yona nyame ode ni sie bonso nim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne to mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubro nkosu ante no ose mi se meye ya min sei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

0: ye wo wei ni mo jampa ni tim we no adam fo srekwa na wonim ni ego ni tim enti so ni pa na jai saman so nyame no bo ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu mo semre
1: for your hand.

wahene yesu ewo tone mo se ma woni wasi afone na epono so sabra woro mo na epono so na aso chene bo dendenden no wahene yesu wo nyane wo ma je kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindindi no epo aso chene yedindi a enano pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema nye ma nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu mi wo jedi a wo mo se wo kasa enano pe ya sa aso chene ebe edi wo me bramo esa se sa abra wahene ne bu katineza eka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na wo mo nya jedi a wo wo erade mu no wo ma nkoto no na wo di wo mo kogu jafuru no ni mu no sa abra no na erade wo ho sabra ne wadu kasai ama edu amko guja funu mu amusa afrimu dia anene na no pai adie bia

media ye yi be ma enwa nya ni na ya wodi o te fi sa wo woni me kwa jirafu and the set up sa na sha yasia ah.

so now crow. Masa wa no da ada abangon pepe mecha wasi na every day and night no pomo koto shande usa wya konko abangon pose wa lwen pa meti samia upon me sa wasa seba no ya wan mi na ya uyo koko ko uya hu uma na yo su na ba sa se ene mo no me ni na e tu sa sa mi sa wa no ya

0: Rodney. Hey, Tia. Siama. Nina. Gaza. Ugudu.
1: Me nim na mi a wo do wa to so. Me nim na mi a wo do wa to so. Wi asik na an kasa wa ye bi e go to so. Wo yo to fo ma wa ni a. Mo bi chere ni mo nyam. Ana mi be bra ba wi asim ko. E fro obi o si ani ayo. Enso. Like a bu ni ka si ni ka.